0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Magniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
0: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
10: Ako si Juan.
1: At ako ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: Republika
11: ni
0: Juan. Republika ni Juan.
1: Sa gitna ng bawat gawain sa umaga, sa bahay man, kalsada o opisina, let's put on some love and nostalgia. Going special and heartwarming. Kasama ang mga musikang truly reminiscing. Para ang umaga'y maging wonderful morning.
0: Wonderful morning.
1: Wonderful morning. Sa 87.5.
0: Republika
1: ni Juan.

ang tinig ng ating republika. More music. Your music.

0: 97.5 Republican Juan.
1: Bagong Pilipinas.
2: Bagong Pilipinas.
1: Pilipinas.
3: Hindi natin kaliligtaan ang ating mga manggagawang Pilipino, lalo na ang mga middle class, pati na ang mga maliliit na negosyo. Kaya bilang natatanging proteksyon sa kanila at para mas mapakinabangan nila ang pinaghirapan nilang kita, nananawagan ako sa Kongreso upang maipasa ang batas na palawakin natin ang exemption sa income tax. Dagdagan natin ang mga manggagawang malilibre sa buwis sa kanilang kita. Isasama na natin ang mga kumikita ng hindi lalagpas sa 350,000 pesos kada taon.
2: Ladies and gentlemen,
1: ang Pangulo,
2: the President of the Republika ng Pilipinas.
1: Bagong Pilipinas.
4: Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
5: Nice.
4: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan. At work or in your car, may jowa o singular? Spread the love, not war, sa Wonderful Morning. Wonderful Morning sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko. Republika mo. Republika natin.
1: Republika ni Juan.
2: Sa 87.5. 87.5.

0: Pública ni Juan.
1: 87.5.
2: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, linisin ang trunk mo. Kung ang trunk ng sasakyan mo ay maraming laman, mga sapatos, bola, payong, dumbbell, toolbox, bag, rice cooker, at kung ano-ano pang hindi mo naman ginagamit araw-araw, congrats! Huh? May mini bodega ang kotse mo. Mas mabigat na sasakyan, mas malakas ang konsumo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika
1: ng Pula at Bugaw.
0: Pula at Bugaw.
1: At nagniningning na mga bituin at araw.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
3: Your pride.
0: 87.5. Ang Republika.
3: Republika.
0: Republika ni Juan.
3: 87.5.
0: Republika ni Juan.
2: Epteka. Ano meron sa kisame?
4: Huh?
2: Kanina ka pa nakatitig dyan, te. Lakas makapa-daydreaming.
0: Ang wonderful morning.
2: Wonderful morning. Sa Republika ni Juan.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Juan, bago mo i-scroll ang next video, i-scroll mo muna ang notes mo.
4: Huh?
5: Ang cellphone, pwedeng i-charge, pero ang quiz at exam, hindi.
3: Uh-huh.
5: Kaya aral muna, para sa kinabukasan na mas bright kaysa sa screen ng cellphone mo. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
4: Juan,
5: kaalaman,
4: kaalaman. Alam mo ba na ang buwan ng Agosto ay dating ika-anim na buwan sa kalendaryo? Unang tinawag na Sextilis ang Agosto sa sinaunang kalendaryong Romano na ang ibig sabihin sa Latino ay ika-anim na buwan. Kalaunan, pinalitan ang pangalan nito bilang parangal sa unang emperor ng Roma na si Augustus Caesar. Sa Pilipinas naman, ang Agosto ay ipinagdiriwang bilang buwan ng kasaysayan upang alalahanin ang ating pakikibaka para sa kalayaan. Ang Agosto rin ay ipinagdiriwang sa Pilipinas bilang buwan ng wikang pambansa bilang pagpupugay sa ating sariling wika at pagkakakilanlan.
5: Juan, kaalaman!
0: Dapat alam mo yan!
5: Juan, kaalaman!
4: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
6: Hinimok ni Philippine Defense Chief Gilberto Teodoro Jr. ang ASEAN members na ituring ang arbitral ruling na pabor sa Pilipinas ay mapapakinabangan din ng rehiyon. Ito ang pahayag ng kalihim sa 37th United States Pacific Command International Law and Operation Security Engagement Conference sa Kuala Lumpur, Malaysia. Binigyan din ni Teodoro ang geographic position ng Pilipinas ay nagbubukas sa ASEAN para sa isang strategic na ugnayan ng Pacific, kaya't mahalaga ang territorial integrity at maritime entitlements maging sa mga bansang kasapi nito. Sinabi pa ni Teodoro na tanging Pilipinas ang nakapwesto sa pagitan ng South China Sea at Pacific Ocean, kaya't ito niya ang nag-uugnay sa ASEAN at Amerika. Ang conference na dinaluhan ni Secretary Teodoro ay isang taunang pagtitipon ng mga defense officials, military leaders at regional stakeholders, kabilang na ang Secretary General ng ASEAN. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
4: Juan Balita. Juan Balita. Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: At nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noo natin ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: Republika.
7: 87.5.
0: Republika ni Juan.
8: Wonderful morning.
0: Creating a serene atmosphere. Love inspired and easy to the ear. This is your wonderful morning.
1: Wonderful morning.
0: Sa 87.5.
1: Republika ni Juan.

0: more music. Your music. Music for everyone.
1: You're beautiful. You're beautiful.
0: 87.5 Republika ni Juan.
2: Bagong Pilipinas.
0: Bagong Pilipinas.
2: Pilipinas.
3: Ang ating sistema ng agrikultura ay pinapatatag natin upang magarantiya ang ating supply ng pagkain at maipababa ang presyo nito para sa lahat. Ang sari-saring mga programa tulad ng puhunan, farm input, kagamitan, kaalaman, pati na insurance ay tumutulong sa mga magsasaka at mangingisda. Kaya mula noong 2023, patuloy na tumataas ang produksyon ng bansa. Lumalakas ang cropping intensity, dumadami ang ani tulad ng palay, mais, asukal, baboy at manok.
0: Ladies and gentlemen,
2: ang Pangulo,
0: the President of the Republika ng Pilipinas.
2: Bagong Pilipinas.
4: Narito na ang ating Kaalamang Asya.
2: Kaalamang Asya.
4: Alam nyo ba na ang Myanmar ay may malalim na kasaysayan ng pananampalatayang Buddhism? Noong 11th century, naging sentro ito ng Theravada Buddhism na tradisyong buhay na buhay hanggang ngayon. Dahil dito, libo-libong templo at monasteryo ang matatagpuan sa Myanmar, kabilang na ang mahigit 2,200 na mga istruktura sa Bagan na dinadayo ng mga turista. At mas madali itong masilayan ng mga taga-Southeast Asia dahil sa visa-free privilege sa loob ng ASEAN. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
5: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
6: Wag na!
5: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
6: Like and share!
5: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits! Nakaraan ay alalahanin sa nostalgic songs natin.
2: This is your wonderful morning.
5: Wonderful morning
2: sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika
3: ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: República ni Juan.
1: Sa 87.5.
0: 87.5. Alam mo ba kung kailan dapat linisin ang kanal o estero?
2: Huh?
0: Hindi lang sa tuwing baha at may libreng swimming pool sa labas. Maglinis habang maaga, itapon ang basura sa tama at siguraduhin walang nakaharang sa daluyan ng tubig. Ang paghahanda ngayon, iwas problema bukas. Tandaan, gawing malinis ang paligid para ligtas ang komunidad. Juan?
3: Mula sa Republika
0: ng Pula at Bugaw.
3: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Presidential Broadcast Service.
3: Your station. Your pride.
0: 87.5.
3: Ang Republika.
1: Republika.
3: Republika ni Juan.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan. Mornings are wonderful kapag ang vibes ay beautiful. So let's continue listening for a wonderful morning.
1: Wonderful morning.
0: Wonderful morning. Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: More music.
1: Your music.
0: Music
1: for everyone.
0: 87.5.
1: Republica.
0: Republica ni Juan.
1: Republica ni Juan.
2: Ito ang kultura.
3: Kultura.
4: Kultura natin.
2: Kultura ni Juan.
5: Literal na pinakamasayang bahagi ng buhay natin ang panahon ng pagkabata. Patunay rito ang mga tradisyonal na larong Pinoy. Karaniwan itong nilalaro ng mga bata sa labas kasama ang mga kapatid, kaibigan o kaklase. Isa rito ang tumbang preso, ang laro ng pagbato ng tsinela sa lata o bote. Nariyan din ang patintero kung saan tinatangka ng mga manlalaro na makatawid sa parisukat na marka habang hinaharangan ng mga kalaban. Sikat ding nilalaro sa mga kalye ang luksong tinik, piko, agawan base, tagutaguan, Chinese garter, palosebo, holen, at marami pang iba. Sa gitna ng pag-usbong ng mga electric games sa makabagong panahong ito, nararapat pa ring tangkilikin ng mga bata ang larong Pinoy. Hindi lamang tatak na ito ng kulturang Pilipino, kundi pampasigla rin ng kanilang kalusugan ang pagkababad sa ganitong mga pisikal na aktibidad.
0: Isa lang yan
1: sa mayamang kultura mo.
0: Juan Kultura.
1: Kultura
0: ni Juan.
6: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
7: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
6: Juan Balita.
7: Juan Balita.
8: Pinuri ng DepEd ang PNP sa mabilis nitong pag-aksyon na nagresulta sa pagkakatakip ng 10 kabataan sangkot sa online threat hoax. Bukod dito, arestado rin ang isang suspect sa N. Nueva Ecija matapos magpakalat ng bomb threat online laban sa isang eskwelahan sa San Ildefonso, Bulacan. Giniit ni Education Secretary Sonny Angara ang kahalagahan ng pagkakaisa sa pagitan ng mga law enforcers, pamahalaang lokal, mga magulang, paaralan at pamayanan upang mapanatiling ligtas, maayos at tuloy-tuloy ang pag-aaral ng mga estudyante. Samantala, nakatutok na ang DSWD sa paghahatid ng tulong sa mga pamilyang naapektuhan ng bagyong Luis. Nakapaghatid na ito ng paunang 1.1 million pesos na humanitarian assistance sa mga apektadong komunidad. Pangunahin dito ang mga family food packs at ready-to-eat food sa mga stranded na individual at mga nananatili sa evacuation centers. Sa pinakahuling tala ng DSWD, umabot na sa higit 9,000 residents sa Regions 2, 3, 5, and 9 ang apektado ng Bagyong Luis. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
6: Juan Balita.
1: Juan Balita.
6: Sa 87.5.

0: sa bawat pagsikat ng araw.
1: Iwagayway ang pula at bughaw. Nagniningning na mga bituin.
2: Ipagmalaki ang republika natin.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
0: Ikaw.
2: Ako.
1: Tayo.
2: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
5: Ako si Juan.
2: At ako ang boses mo.
0: Ang boses
2: ng ating republika.
0: Republika.
2: Sa 87.5.
0: 87.5.
8: Republika ni
0: Juan. Republika ni Juan.
2: Ito na ang request mo, Juan.
0: Juan request.
2: Juan request.
0: Monday to Friday,
2: alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
0: Sa republika nating mga Juan.
2: 87.5.
0: Republika ni Juan.
2: Juan request.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Every color, every hue represented by me and 87.5 Republika ni Juan.
1: Bagong Pilipinas.
0: Bagong Pilipinas.
1: Pilipinas.
2: Para mahikayat ang kabataan na magtapos ng kolehiyo, ang tanggapan ng Pangulo ay naglaan ng 100,000 piso para sa 5 estudyante sa bawat barangay sa buong bansa. Sila ngayon ang ating presidential scholar. Mabisang pambato rin sa buhay ang mga programa natin sa TechBok o TVET. Sa ngayon, 81% na ang placement rate ng mga dumadaan sa kursong TechBok.
0: Ladies and gentlemen,
1: ang Pangulo,
0: the President of the Republika ng Pilipinas.
1: Bagong Pilipinas.
0: Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan.
1: What?
0: Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
3: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika
1: ni Juan.
0: Ito na request mo, Juan.
1: One
0: request.

0: Ang tinig ng ating republika. 87.5. Republika ni Juan.
1: Sa 87.5.
2: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, check ang hangin ng gulong. Kapag kulang sa hangin ng gulong, parang ikaw yan na tumatakbo sa buhangin o naglalakad na nakatsinelas sa putikan. Ang hirap umusad, malakas sa gas yan dahil pagod ang kotse mo. At syempre, pagod din ang wallet mo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika
2: ng Pula at Bugaw.
0: Pula at Bugaw.
2: At nagniningning na mga bituin at araw.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
1: Your pride.
0: 87.5. Ang Republika.
1: Republika.
0: Republika ni Juan.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
2: Juan, ito na request mo.
0: Juan, request.

0: Sam.
1: República Nihuan. 87.5. Nihuan. Kaalaman. Kaalaman.
2: Alam mo ba na ang buwan ng Agosto ay dating ika-anim na buwan sa kalendaryo? Unang tinawag na Sextilis ang Agosto sa sinaunang kalendaryong Romano na ang ibig sabihin sa Latino ay ika-anim na buwan. Kalaunan, pinalitan ang pangalan nito bilang parangal sa unang emperor ng Roma na si Augustus Caesar. Sa Pilipinas naman, ang Agosto ay ipinagdiriwang bilang buwan ng kasaysayan upang alalahanin ang ating pakikibaka para sa kalayaan. Ang Agosto rin ay ipinagdiriwang sa Pilipinas bilang buwan ng wikang pambansa bilang pagpupugay sa ating sariling wika at pagkakakilanlan.
1: Buwan kaalaman.
3: Dapat alam mo yan.
1: Buwan kaalaman. Hindi masamang magpuyat, pero sana para sa pag-aaral, hindi lang sa kapapanood ng videos. Tandaan, ang assignment hindi nawawala sa ignore. Huh. Kaya basa-basa rin para sa pangarap na hindi drawing. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
4: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
5: Bukas ang Philippine National Police o PNP sa investigasyon ng CHR kaugnay sa mga alegasyon ng karahasan laban sa mga rallyista noong nakaraang SONA. Sa ulat ng RP1, makikipagtulungan ng PNP sa gagawing investigasyon ng Commission on Human Rights o CHR. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nortates Jr., bukod sa pagiging bukas sa investigasyon, handa rin silang magpataw ng kaukulang aksyon laban sa kanilang tauhan sakaling mapatunayang may paglabag ito. Subalit nanindigan si Nortates na dumaan sa tama at makataong proseso ang batas sa pag-aresto ng 51 individual at bahala na ang piskalya na tumukoy sa naging hakbang ng mga pulis. May panukala si Marikina 1st District Representative Marcy Todoro ng Tree Planting Preservation and Urban Forest Protection Act. Ito'y naglalayong gawin last option na lamang ang pagputol ng mga puno sa mga infrastructure projects. Sa ilalim ng panukala, uobligahin ang mga ahensya ng gobyerno, local governments at developers na maghanap ng alternative design at engineering solutions bago payagang magputol ng mga mature na puno. Umaasa siya na agad itong tatalakayin ng Kongreso. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
4: Juan Balita.
1: Juan Balita.
4: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning ng mga bituin at araw.
0: Taas noo natin ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: 87.5.
0: Republika.
7: 87.5.
0: Republika ni Juan. Hype up your pananghalian
1: with our
0: Poppin' Dugdugan to the rhythm of your music
1: and
0: the music of everyone.
1: Pop.

0: 87.5 Republika ni Juan. Kapag tag-ulan, hindi lang payong ang kailangan, kailangan din natin ng malasakit.
1: Huh?
0: Kamustahin ang kapitbahay, lalo na ang matatanda at mga pamilyang maaaring mangailangan ng tulong.
1: Huh?
0: Minsan, isang simpleng tanong na, okay lang ba kayo? Malaking bagay na.
1: Uh-huh?
0: Sa anumang panahon, mas gumagaan ang problema pagsama-sama. Kaya maging kapitbahay na handang tumulong. Juan?
2: Mula sa Republika
0: ng Pula at Bughaw.
2: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
2: Your station.
3: Your pride.
2: 87.5. Ang Republika.
3: Republika.
2: Republika ni Juan.
3: 87.5.
2: Republika ni Juan. Keeping your energies up high.
3: High.
2: Pop. Pop. Goes the world.
3: Goes the world.
2: Sa 87.5
3: Republika ni Juan.
2: Pop. Pop. Goes the world.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Juan. Sa 87.5.
1: Ito ang kultura.
3: Kultura.
4: Kultura natin.
1: Kultura ni Juan.
5: Nakakita ka na ba ng detalyadong oil painting sa libro o sa museo? Ilan sa mga ito'y naglalarawan ng tradisyonal na pamumuhay ng mga Pinoy noong colonial period. Gawa ito ng Grand Old Man of Philippine Art na si Fernando Amorsolo. Kilala siya sa natatanging paggamit ng natural light at backlighting techniques sa pagpipinta o ang tinatawag na chiaroscuro. Kabilang sa kanyang obra ang Planting Rice, El Ciego, Dalagang Bukid, Mango Pickers at Fruit Gatherer. Ipininta rin niya ang Legazpi Sikatuna Blood Compact at ang pagtahi ni Marcela Agoncillo sa Watawat ng Pilipinas. Idagdag pa ang kanyang oil portraits ng mga dating pangulo mula kay Emilio Aguinaldo hanggang Ferdinand E. Marcos. Si Amorsolo ang kauna-unahang ginawaran ng pamahalaan ng National Artist Award noong 1972. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan
3: Kultura.
1: Kultura
2: ni Juan.
1: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
2: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
1: Juan Balita.
2: Juan Balita.
6: Inihay ng Akbayan Reform Bloc ang House Resolution 1273 upang imbestigahan ang epekto ng TRO sa pagpapatupad ng 85 peso minimum wage hike sa Metro Manila. Ayon kay Akbayan Party List Representative Percy Sandania, kailangan malinawan kung obligado bang isauli ang natanggap na dagdag sahod na 85 pesos matapos itigil ng korte ang pagpapatupad ng wage order. Sa ilalim ng resolusyon, iimbitahan ng Department of Labor and Employment, National Wages and Productivity Commission, RTWPB-NCR, ang mga kinatawan ng labor at employment groups upang talakayin ang usapin. Umaasa ang Akbayan Reform Bloc na magsisilbing batayan ng investigasyon sa pagbuo ng mga panukalang magpapalakas sa pag-

0: Republika ng pula at bugaw
1: at nagniningning
0: na mga bituin at araw.
1: Taas noon nating angkinin,
0: ipagpagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
7: Tinig sa kabahayan.
8: More music.
7: Tinig sa sasakyan.
8: Your music.
7: Tinig ng sambayanan.
8: Music for everyone.
7: Everyone.
8: 87.5.
7: Republika.
6: 87.5.
8: Republika ni Juan.
0: The beat continues
1: with the music
0: of everyone.
1: Everyone.
0: This is Pop Goes the World.
8: 87.5.
0: Republika ni Juan.
8: Republika ni Juan.
0: Pop Goes the World.

0: ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Bagong Pilipinas.
0: Bagong Pilipinas.
1: Pilipinas.
2: Ang pondo na naisalba natin na balak ibulsa ng mga tiwaling opisyal ay sa taong bayan natin ibinubuhos. Layunin natin matulungan ang 3,500,000 benepisyaryo ng 4-piece at walang gutom program. Ang 1,500,000 minimum wage na manggagawa ng miyembro ng SSS. At ang 2,500,000 kababayan nating mahirap na hindi pa naging benepisyaryo ng programang pang-ayuda ng pamahala. Mahigit 7,500,000 pamilya na lubos na nangangailangan ang matutulungan natin sa mabigat na kabanatang ito.
1: Ladies and gentlemen,
3: ang Pangulo,
1: the President of the Republika ng Pilipinas.
3: Bagong Pilipinas.
0: Narito na ang ating Kaalamang Asya.
3: Kaalamang Asya.
0: Alam nyo ba na patuloy ang pag-arangkada ng digital economy ng Pilipinas? Sa katunayan, nasa 8.5% na ng ating gross domestic product ang nagmumula sa sektor ng teknolohiya. At bilang ASEAN Chair ngayong 2026, isinusulong ng Pilipinas ang ASEAN Digital Economy Framework Agreement. Ito ang kauna-unahang region-wide na kasunduan sa buong mundo na magbubuklod at magpapalakas ng ekonomiya ng rehiyon tungo sa mas ligtas na digital future. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026.
1: Navigating our future together.
0: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
4: Wag na!
0: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
4: Like and share!
0: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kids! Sayaw Juan!
1: With our lunchtime kugugan! Nasaan ka man?
0: Gawin natin masigla ang iyong

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. May quiz bukas? Huh? Huwag kabahan na parang nawala ng wifi. Mag-review ng maaga. Para sa classroom, ikaw ang confident. Hindi yung seatmate mong umaasa sa kopyahan. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan. Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, iwas traffic kung kaya. Kung may dalawang pagpipilian, mas malayong daan pero tuloy-tuloy ang takbo o mas malapit pero sobrang traffic na parang reunion ng mga sasakyan, piliin mo ang una. Mas tipid pa rin kung tuloy-tuloy ang takbo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan! Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
2: Your station.
3: Your pride.
2: 87.5.
0: Ang Republika.
3: Republika.
2: Republika ni Juan.
3: 87.5.
2: Republika ni Juan.
0: Juan. Kaalaman.
4: Kaalaman. Alam mo ba na ang buwan ng Agosto ay dating ika-anim na buwan sa kalendaryo? Unang tinawag na Sextilis ang Agosto sa sinaunang kalendaryong Romano na ang ibig sabihin sa Latino ay ika-anim na buwan. Kalaunan, pinalitan ang pangalan nito bilang parangal sa unang emperor ng Roma na si Augustus Caesar. Sa Pilipinas naman, ang Agosto ay ipinagdiriwang bilang buwan ng kasaysayan upang alalahanin ang ating pakikibaka para sa kalayaan. Ang Agosto rin ay ipinagdiriwang sa Pilipinas bilang buwan ng wikang pambansa bilang pagpupugay sa ating sariling wika at pagkakakilanlan.
0: Buwan, kaalaman!
5: Dapat alam mo yan!
0: Buwan, kaalaman!
2: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
6: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
2: Juan Balita.
6: Juan Balita.
7: Sa isang ulat ng RP1, sinabi ni House Speaker Faustino D. III, mahigit 7,000 na benepisyaryo ang napagsilbihan na ng suporto ng Bayan Desk o SBD sa Kamara. Ayon kay D., mahigit 381.5 million pesos na ang naipaabot na ayuda sa pamamagitan ng DSWD at DOH. Kabilang sa naibigay na tulong ay ang ayuda para sa gamot, lab procedures, bayarin sa ospital at maging funeral services. Dagdag ni D, layunin ng programa na gawing mas mabilis, maayos at makatao ang paghingi ng tulong sa pamahalaan ng mga nangangailangang Pilipino. Bahagyang tumaas ang level ng tubig sa Angat Dam sa nakalipas na 24 oras. Ayon sa PAGASA Hydro Met Division, umangat sa 156.61 meters ang level ng tubig. Mas mababa pa rin dito sa critical level na 160 meters, gayon din sa 180 meters above sea level na minimum operating level ng Angat Dam. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
2: Juan Balita.
3: Juan Balita.
2: Sa 87.5.
3: Not your typical pananghalian melodies. Pop goes the world.
2: Pop goes the world.
3: Sa Republika ni Juan.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning na mga bituin at araw,
0: taas noo natin ang kinin,
2: ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: Republika.
7: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: Isa, dalawa, tatlo, maghimagas na tayo.
0: 3, 2, 1.
1: Siesta ka lang dyan.
0: Daydream with me.
1: Dito sa 1, 2, 3.
0: The perfect afternoon music.
1: Na relaxing and romantic.
0: 1, 2, 3.
1: 1, 2, 3.
0: Music for you and me.
1: 1, 2, 3.
0: Sa 87.5, Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Got to believe in magic. 87.5 Republika ni Juan.
1: Bagong Pilipinas.
0: Bagong Pilipinas.
1: Pilipinas.
2: Para mapaganda pa ang suporta natin sa mga batang may developmental disabilities, dodoblehin natin ang PhilHealth package para sa pagpapatingin sa therapy. Dadamihan din natin mula sa 60 hanggang 150 ang bilang ng therapy session na sakop ng PhilHealth. Nakaantabay din para sa kanila ang Project Aruga ng DSWD para sa karagdagang tulong pinansyal.
0: Ladies and gentlemen,
1: ang Pangulo,
0: the President of the Republika ng Pilipinas.
1: Bagong Pilipinas.
0: Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
3: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App. Ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika
1: ni Juan.
4: Ate, palista muna ha.
5: Na naman.
0: Di masamang magpautang sa taong hindi man lalamang. Kaya kilalanin mo muna. Baka ma-1-2-3 ka.
1: 1-2-3.
0: 1-2-3.
1: Music for you and me
0: sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Tag-ulan na naman. Uso na naman ang basang sapatos, basang medyas, at minsan, basang pasensya. Kaya alagaan ang katawan, maghugas ng kamay, uminom ng sapat na tubig, at magpahinga kapag hindi maganda ang pakiramdam. Dahil ang kalusugan, hindi dapat pinapabayaan. Tandaan, mas masaya ang buhay kapag malusog ang katawan.
4: Juan? Mula sa Republika
5: ng Pula at Bugaw.
4: Pula at Bugaw.
5: At nagniningning na mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
4: Your station.
6: Your pride.
4: 87.5. Ang Republika.
6: Republika.
4: Republika ni Juan.
6: 87.5.
4: Republika ni Juan.
5: Ate, kuya, na nasa jeep, bayad muna bago umidlip. Pagod si Manong sa biyahe, huwag mo i-Juan 2-3.
4: Juan 2-3.
5: Juan 2-3.
6: Music for you and me.
5: Sa 87.5,
4: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko. Republika mo. Republika natin.
1: Republika ni Juan.
2: Sa 87.5. 87.5. Ito ang kultura.
0: Kultura. Kultura natin.
2: Kultura ni Juan.
0: Ang mga nakikita nating istatwa sa lansangan ay may kanya-kanyang kwento ng kasaysayan at ambag sa kultura natin. Kung pamilyar ka sa monumento ni Andres Bonifacio sa Caloocan, ang UP Oblation sa Diliman, at mga istatwa ng mga bayani sa Malacanang, mga obra yan ng Bulakenyong iskultor na si Guillermo Tolentino. Nagtapos siya sa University of the Philippines, nakilala sa pag-ukit ng istatwa ng mga bayani, mga revolusyonaryo at politiko sa Pilipinas, at nagsilbi ring direktor ng UP School of Fine Arts noong 1950s. Dinisenyo rin ni Tolentino ang mga medalya ng Ramon Magsaysay Awards at ang official seal ng Republika ng Pilipinas. Noong 1973 naman ay ginawaran si Guillermo Tolentino ng National Artist Award for Visual Arts. Yan si Guillermo Tolentino. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan,
2: kultura.
0: Kultura
2: ni Juan.

0: Republika.
1: Republika ni Juan.
2: Juan Balita.
3: Mula sa Republika ni Juan.
2: Narito na
3: ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
2: Juan Balita.
3: Juan Balita.
4: Ang pagpasa ng Magna Carta ng Barangay Health Workers sa Senado ay ikinatuwa ng National Confederation of Barangay Health Workers of the Philippines at UNI Global Union Philippine Liaison Council. Ayon sa dalawang grupo, matagal na itong pinananawagan para sa mas maayos na compensation at labor rights na tinatayang 277,000 na barangay health workers sa buong bansa ang makikinabang. Sa pagpasa sa Senado, hinikayat ng Labor Coalition ng Kamara na pabilisin na ang deliberasyon sa counterpart bill para tuluyan na itong maisabatas. Sa ibang balita, handa ang Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI na makonsulta ng gobyerno kaugnay sa plano nitong alisin ng system loss charge sa kuryente. Ayon sa RP1, sinabi ni PCCI President Perry Ferrer na welcome sa kanila ang plano ng gobyerno, subalit mahalaga rin na niyang matingnan ang system loss sa transmission, generation at iba pa. Umaasa rin ang PCCI na mababawasan ang pagdedepende ng Pilipinas sa imported fuel. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
2: Juan Balita.
3: Juan Balita.
2: Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw. Nagniningning na mga bituin,
2: ipagmalaki ang republika natin.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
2: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
9: Ako si Juan.
1: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.

0: Ito ang republika po.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, maglakad kung malapit lang.
6: Aww.
5: Kung ang pupuntahan mo ay isa, dalawa o tatlong kanto lang naman, baka mas mabilis pa kung lalakarin mo ito.
6: Aww.
5: Nakakatipid ka na sa gas at parking, may bonus exercise pa. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
4: Mula sa Republika
5: ng Pula at Bughaw.
4: Pula at Bughaw.
5: At nagniningning ng mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Presidential Broadcast Service.
4: Your station.
7: Your pride.
4: 87.5. Ang Republika.
7: Republika.
4: Republika ni Juan.
7: 87.5.
4: Republika ni Juan.
5: Gising, Juan! Kita ka ni Boss Jan! Trabaho ka muna! Baka ma-Juan 2-3 ka!
4: Juan 2-3!
7: Juan 2-3!
4: Music for you and me!
7: Juan 2-3!
4: Sa 87.5, Republika ni Juan!

0: Ito ang republika ko. Republika mo. Republika natin.
1: Republika ni Juan.
2: Sa 87.5.
3: 87.5.
4: Chika with friends? Masaya yan.
5: Pero tandaan, ang grades hindi nadadaan sa chismis.
6: Books muna. Notes muna.
7: Then chika later.
8: Dahil mas masarap makipagkwentuhan kapag pasano lahat.
9: Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido.
10: Paalala mula kay Kuya Juan.
11: Juan, kaalaman. Kaalaman.
12: Alam mo ba na ang buwan ng Agosto ay dating ika-anim na buwan sa kalendaryo? Unang tinawag na Sextilis ang Agosto sa sinaunang kalendaryong Romano na ang ibig sabihin sa Latino ay ika-anim na buwan. Kalaunan, pinalitan ang pangalan nito bilang parangal sa unang emperor ng Roma na si Augustus Caesar. Sa Pilipinas naman, ang Agosto ay ipinagdiriwang bilang buwan ng kasaysayan upang alalahanin ang ating pakikibaka para sa kalayaan. Ang Agosto rin ay ipinagdiriwang sa Pilipinas bilang buwan ng wikang pambansa, bilang pagpupugay sa ating sariling wika at pagkakakilanlan.
13: Juan, kaalaman! Dapat alam mo yan!
14: Juan, kaalaman!

0: gagawing maabuluhan
1: habang nasa tambayan.
0: Malay mo, sumikat yan. Tutok na
2: sa Kalye ni Juan.
0: Kalye ni Juan
2: sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Republika ni Juan. Narito na ang ating Kaalamang Asya.
1: Kaalamang Asya.
0: Alam nyo ba na ang Singapore ay hindi lang kilala bilang global economic hub, kundi isa rin sa mga leader pagdating sa edukasyon? Sa pamamagitan ng ASEAN Scholarship, nabibigyan ng pagkakataon ang mga mahuhusay na mag-aaral sa ating rehiyon na makapag-aral sa mga prestihiyosong institusyon gaya ng National University of Singapore at Nanyang Technological University. Pinapatunayan nito na ang ASEAN ay hindi lamang tungkol sa kalakalan, para din ito sa kinabukasan ng ating mga kabataan. Yan ang ating Kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026.
1: Navigating our future together.
2: Bagong Pilipinas.
3: Bagong Pilipinas.
2: Pilipinas.
4: Dapat mataas ang kalidad, matibay at maghahatid ng pangmatagalang ginhawa sa taong bayan ang lahat ng pampublikong infrastruktura. Ngayong taon, matatapos na ang bahagi ng South Luzon Expressway TR4 mula sa Santo Tomas City, Batangas, patpuntang Chaong sa Quezon. Ang mga nasirang tulay sa San Juanico sa Eastern Visayas, Kabagan Santa Maria sa Isabela, Pigatan sa Cagayan, Kalbigan at Liloan sa Samar, at Panuliran sa Iligan ay kaagad nating naayos at ngayon nagagamit na muli.
2: Ladies and gentlemen,
5: ang Pangulo,
2: the President of the Republika
5: ng Pilipinas.
2: Bagong Pilipinas.
0: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
6: Wag na!
0: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
6: Like and share!
0: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kids!
7: Do we wanna get rocked?
0: Di lahat ng tambay,
8: walang magawa sa buhay.
0: Tanong mo sa kapitbahay.
2: Kalye ni Juan!
0: Kalye ni Juan!
2: Sa 87.5 Republika ni Juan!

0: Ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Hindi natin sigurado kung kailan darating ang malakas na ulan. Kaya ihanda ang emergency bag. Maglagay ng tubig, pagkain, flashlight, gamot, mahahalagang dokumento at ilagay sa ligtas na lugar. Mas mabuting handa kaysa nagmamadali kapag kailangan na. Tandaan, ang laging handa ay laging ligtas.
1: Juan?
0: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
1: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning ng mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Presidential Broadcast Service.
0: Your station. Your pride. 87.5. Ang Republika.
2: Republika.
0: Republika ni Juan.
2: 87.5.
0: Republika ni Juan. Siprahin na ang kanta gamit ang gitara ng tropa dito sa Tambayan ng Masa. Kalye ni Juan.
2: Kalye
0: ni Juan.
2: Sa 87.5. 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: ating Republika.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: Sa 87.5.
2: Ito ang kultura.
3: Kultura.
4: Kultura natin.
2: Kultura ni Juan.
5: Hindi lamang simbolo ng pambansa at lokal na kapangyarihan ang disenyo ng mga lumang gusali ng pamahalaan. Simbolo rin ito ng nakaraan at kasalukuyang arkitektura. Dinisenyo ng arkitektong si Juan Arellano ang ilang pampublikong gusali na itinayo noong panahon ng Amerikano. Kabilang dito ang Kalayaan Hall ng Malacañang Complex, ang dating Congress Building na ngayon ay National Museum at ang Manila Central Post Office. Dinisenyo rin niya ang provincial capitals ng Bulacan, Sorsogon, Cebu, Negros Occidental at Misamis Occidental, pati na rin ang city halls ng Iloilo, Dumaguete, Davao at Cotabato at mga munisipyo ng Sariaya, Kalumpit at Haro. Ang dami ano? Bukod sa mga opisina ng pamahalaan, si Arellano rin ang nagdisenyo ng Jones Bridge, Manila Metropolitan Theater, Rizal Memorial Sports Complex at Central United Methodist Church. Yan ang mga kontribusyon ni Juan Arellano sa ating kultura. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan
3: Kultura.
5: Kultura ni Juan.
0: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita.
1: Juan Balita.
6: Sa isang ulat ng RP1, tinapos na ni House Private Prosecutor Lorna Capunan ang kanyang pagsusuri sa confidential funds ng Office of the Vice President sa harap ng testigong Roderick Omil, isang COA auditor. Sa kasalukuyang nakatuon ng Senate Impeachment Court sa pagbusisi sa confidential funds ng Department of Education noong ito ay nasa ilalim pa ng pamumuno ni Sara Duterte. Nanawagan naman si European Commissioner President Ursula von der Leyen ng isang united action sa border security matapos ang pagpasok ng libu-libong migrants mula Morocco sa Spanish enclave ng Ceuta noong isang linggo. Ayon sa kalkulasyon ng Espanya, may mga 69,500 migrants na nakabalik ng Morocco. Itong Martes, magpupulong ang mga ministro ng European Union via video conference para talakayin ang problema. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
1: Juan Balita.
0: Juan Balita.
1: Sa 87.5.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Juan.
1: Juan.
2: Sa 87.5.

pilit ko mga ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin at tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ng puso mong biglang lumisan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Bagong Pilipinas.
0: Bagong Pilipinas.
1: Pilipinas.
2: Ang reforma sa DPWH ay nagsimula na. Nagpasok tayo ng mga bagong graduate kasama ang mga tuwid at maaasahang mga job order at contract of service. Bukod sa mga flood control project, lahat ng mga proyekto ay sinuri at tiniyak na talagang kinakailangan at maayos mula sa plano, presyo hanggang pagpapatupad. Para walang overpricing, sinigurado natin na ang mga materyales ay ayon sa presyo sa merkado. Bantay sarado ang bawat proyekto at ang nakalaang pondo sa transparency si Portal Integrity Chain ang makatuwang na ang mga civil society organization.
0: Ladies and gentlemen,
1: ang Pangulo,
0: the President of the Republika ng Pilipinas.
1: Bagong Pilipinas.
0: Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan.
1: What?
0: Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
3: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika
1: ni Juan.
4: We will rock you.
0: Tuloy ang ating kantahan dito sa Kalye ni Juan. Kalye ni Juan. Kung saan lahat ay imbitado, tambay man o musikero.
4: Kalye ni Juan
0: sa 87.5 Republika ni Juan.

0: ng ating republika. More music. Your music.
1: Hanggang kailan ako
0: music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
2: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, try mo kayang mag-commute minsan.
3: Huh?
2: Kung gusto mo talagang makatipid, minsan, mag-commute ka muna. Masakit sa pride. Pero, mas masakit ang presyo ng gasolina ngayon. Kaya konting tiis. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero, kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
4: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
5: Your station.
6: Your pride.
0: 87.5. Ang Republika.
6: Republika.
0: Republika ni Juan.
6: 87.5.
0: Republika ni Juan.
2: Ang paborito mong banda, nandito sa kalye ng masa.
0: Di mo na kailangang mamasahe.
2: Tutok mo lang sa aking frequency.
0: Sa 87.5.
2: 87.5 ang address ng ating kalye.
0: Kalye ni Juan.
2: Kalye ni Juan.
0: Sa 87.5.

0: More music.
1: Your music.
0: Music for everyone.
1: 87.5.
0: Republica.
1: Republica ni Juan.
0: Republica ni Juan.
2: Juan.
3: Kaalaman.
2: Kaalaman.
4: Alam mo ba na ang buwan ng Agosto ay dating ika-anim na buwan sa kalendaryo? Unang tinawag na Sextilis ang Agosto sa sinaunang kalendaryong Romano na ang ibig sabihin sa Latino ay ika-anim na buwan. Kalaunan, pinalitan ang pangalan nito bilang parangal sa unang emperor ng Roma na si Augustus Caesar. Sa Pilipinas naman, ang Agosto ay ipinagdiriwang bilang buwan ng kasaysayan upang alalahanin ang ating pakikibaka para sa kalayaan. Ang Agosto rin ay ipinagdiriwang sa Pilipinas bilang buwan ng wikang pambansa bilang pagpupugay sa ating sariling wika at pagkakakilanlan.
2: Buwan, kaalaman!
3: Dapat alam mo yan!
2: Buwan, kaalaman!
5: Ang pangarap hindi nadadaan sa bahala na bukas. Ang success may kasamang effort, review, at minsan maraming kape.
6: Laban lang!
5: Aral ngayon, tagumpay bukas. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.

0: Juan Balita.
1: Mula sa Republika ni Juan,
0: narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
1: Juan Balita.
0: Juan Balita.
2: Sa isang ulat ng RP1, tiwala si BIR Chief Commissioner Charlito Martin Mendoza na hindi magkakaroon ng malaking epekto sa revenue collection ng gobyerno ang tax relief measures. Matatandaan itong panukala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang nakaraang State of the Nation Address. Kabilang rito ang panukalang pagpapalawak ng income tax exemption threshold at pag-alis ng minimum corporate income tax para sa maliliit na negosyo. Ayon kay Mendoza, itinutulak ito ni Pangulong Marcos Jr. para gawing mas patas ang sistema sa pagbubuwis at matulungan ng mga maliliit na negosyo. Ayon naman kay Finance Undersecretary for the Fiscal Policy and Monitoring Group, Carlo Fermin Adriano, ang layunin ng panukala ay magbigay ng tax relief sa mahigit na 3.1 million taxpayers. Batay sa datos ng Department of Finance, natay ang mahigit 78,000 taxpaying micro at small enterprises ang makikinabang sa panukala. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
0: Juan Balita.
1: Juan Balita.
3: Sa 87.5.
4: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
5: At nagniningning na mga bituin at araw.
6: Taas noo nating ang kinin.
7: Ipagpagmalaki
8: ang Republika natin.
9: Ito ang Republika ko.
10: Ito ang Republika ko.
11: Ito ang aking Republika.
12: Ito ang aking Republika.
13: Ito ang ating Republika.
14: Ang tinig ng ating Republika.
15: Tinig sa kabahayan.
16: More music.
17: Tinig sa sasakyan.
18: Your music.
19: Tinig ng sambayanan.
20: Music for everyone.
21: Everyone.
22: 87.5.
23: 87.5.
24: Republika.
25: 87.5.
26: Republika ni
27: Juan. Republika ni
28: Juan.
29: Let's go back in time.
30: Welcome to the time machine.
31: The time machine.
32: Balikan ang nakaraan
33: sa Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Republika ni Juan. Hindi lang ulan ang dapat bantayan ngayong tag-ulan. Pati mga lamok na may sariling schedule ng bisita.
1: Oh, no.
0: Linisin ang paligid, itapon ang naipong tubig at takpan ang mga timba. Dahil ang simpleng pag-iwas ay proteksyon laban sa mga sakit. Tandaan, mas ligtas ang pamilya kapag malinis ang paligid. Juan?
2: Mula sa Republika
0: ng Pula at Bughaw.
2: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning ng mga bituin at araw.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
2: Your pride.
0: 87.5.
2: Ang Republika.
0: Republika.
2: Republika ni Juan.
0: 87.5.
2: Republika ni Juan.
3: The Time Machine.
0: The Time Machine sa Republika ni Juan.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Ito ang kultura.
0: Kultura. Kultura natin.
4: Kultura ni Juan. Si Juan Nakpil ay tinaguriang Dean of Filipino Architects. Dinisenyo ni Nakpil ang mga Art Deco na sinehan sa Maynila na Gayety Theater at Capitol Theater. Siya ang nagdisenyo ng Yari sa Batong Rizal Shrine sa Calamba, Laguna na muling itinayo noong 1949. Kasama rin sa kanyang mga obra ang San Carlos Seminary, Gala Rodriguez Ancestral House, Kapitan Pepe Building, ang Admin Building, Library at Karilyon ng UP Diliman Campus. Kasama rin ang dating Rizal Theater sa Makati at marami pang iba. Ginawaran si Nakpil ng National Artist Award for Architecture noong 1973. Yan ang mga kontribusyon ni Juan Nakpil sa ating kultura. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura. Kultura ni Juan.
5: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
6: Suportado ni Representative Toby Tiangco ang hakbang ng Department of Labor and Employment o DOLE na palakasin ang proteksyon sa mga batang lumalabas sa monetized online content. Sa ilalim ng House Bill 10010 o Child Influencer and Privacy Protection Act, ang mga batang tampok sa monetized online content ay dapat makatanggap ng hindi bababa ng 50% na kinikita, habang 30% naman ang para sa mga batang regular na lumalabas sa naturang content. Ayon kay Tiangco, hindi dapat maging produkto lamang ng mga bata sa social media. Nararapat silang maprotektahan at makatanggap ng patas na bahagi sa kinikita ng content na kanilang tinutulungang likhain. Dagdag ni Tiangco na dapat ipagbawal din ang nakakahiya o mapagsamantalang pagsisiwalat ng sensitibong personal na impormasyon at ang mga labis na pagkuha ng content na nakaka-apekto sa kanilang pag-aaral at pahinga. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
5: Juan Balita.
4: Juan Balita. Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
0: Nagniningning na mga bituin,
1: ipagmalaki ang republika natin.
2: Ako si Juan.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
0: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
8: Ako si Juan.
1: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses ng ating republika.
9: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
10: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
11: The best of the past.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music.
1: Bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas.
2: Pilipinas. Mga kapwa kong Pilipino, sa ganitong mga banta sa ating seguridad sa loob at sa labas ng bansa, tayo'y tumindig ng taas noo at magkapit-bisig. Dahil tayo man ay magkakaiba sa maraming bagay, iisa lang tayong lahi, tayong lahat ay Pilipino, Pilipino sa diwa, Pilipino sa dugo. Manaig nawa ang pagkakaisa at ang pagmamahal natin sa inang bayan at sa kapwa Pilipino. Sa bagay na ito, hindi tayo magkakatunggali, tayo ay magkakabigkis tulad ng ating pinamana sa ating buong kasaysayan. Sa mga pang-aalipusta, hindi tayo matitinag, sa manlulupig, hindi tayo pasisi.
1: Ladies and gentlemen, ang Pangulo, the President of the Republika ng Pilipinas. Bagong Pilipinas.
0: Narito na ang ating Kaalamang Asya.
3: Kaalamang Asya.
0: Alam niyo ba na ang bansang Thailand ay itinuturing na biodiversity hotspot? Sa katunayan, tahanan nito ng humigit kumulang 10% ng mga species ng ibon at hayop sa buong mundo. Kasama dyan ang bumblebee bat, ang isa sa pinakamaliit na mammal. Ang munting paniking ito ay kasing laki lang ng daliri at ang bigat ay halos katumbas ng isang barya. At sa tulong ng ASEAN Center for Biodiversity, patuloy na pinoprotektahan ang mga ganitong natatanging yaman. Yan ang ating Kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026.
1: Navigating our future together.
0: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
4: Wag na!
0: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
4: Like and share!
0: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits!

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika.
3: Ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republic Aniwan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, huwag mag-drive na parang nangangarera. Hindi ka action star. Hindi kailangan laging hataw tapos biglang preno. Relax lang sa silinyador, dahan-dahan sa acceleration. Mas chill ang driving, mas tipid sa gasolina. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika
2: ng Pula at Bughaw.
0: Pula at Bughaw. At nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
0: Your station. Your pride. 87.5. Ang Republika.
3: Republika.
0: Republika ni Juan.
3: 87.5.
0: Republika ni Juan.
3: The Time Machine.

0: 87.5.
1: Republican ni Juan.
2: 87.5.
3: Sino ang tunay na superhero sa classroom? Hindi yung mabilis tumakbo pag recess, kundi yung prepared sa recitation. Basa ng konti araw-araw at paliparin ang grades pataas. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
4: Juan,
3: kaalaman.
4: Alam mo ba na ang buwan ng Agosto ay dating ika-anim na buwan sa kalendaryo? Unang tinawag na Sextilis ang Agosto sa sinaunang kalendaryong Romano na ang ibig sabihin sa Latino ay ika-anim na buwan. Kalaunan, pinalitan ang pangalan nito bilang parangal sa unang emperor ng Roma na si Augustus Caesar. Sa Pilipinas naman, ang Agosto ay ipinagdiriwang bilang buwan ng kasaysayan upang alalahanin ang ating pakikibaka para sa kalayaan. Ang Agosto rin ay ipinagdiriwang sa Pilipinas bilang buwan ng wikang pambansa bilang pagpupugay sa ating sariling wika at pagkakakilanlan.
3: Juan, kaalaman!
5: Dapat alam mo yan!
3: Juan, kaalaman!
1: Welcome back, back in time, the time machine. Tugtugan ng nakaraan,
2: music of the past,
1: on the time machine.
2: Dance.
1: Republika ni Juan, the time machine.
2: The 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: At nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noon natin ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan. Juan. Juan. Juan. Sa 87.5.

0: 93.5 Republika ni Juan.
1: Bagong Pilipinas.
2: Patuloy na pinaparami ng PhilHealth ang sakop nitong mga sakit, kondisyon at serbisyo. At itinaas din nito ang limit upang matiyak na sumasabay ito sa pagtaas ng pangapresyo. Pinahahalagahan ng PhilHealth ang mga laganap at malubhang mga karamdaman tulad ng kanser at sakit sa puso. Kasama na rin ngayon ang pagpapagamot ng HIV/AIDS upang makatulong sa pagpigil na dumadaming mga kaso dito sa bansa. Pati na rin ang TB na kumikitil ng halos 100 buhay bawat araw dito sa atin.
1: Ladies and gentlemen,
3: ang Pangulo,
1: the President of the Republika ng Pilipinas.
3: Bagong Pilipinas.
4: Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan.
5: What?
4: Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
5: PBS Receiver.
4: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
6: Nice.
4: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone.
5: Hey, sorry na dala.
4: Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika
5: ni Juan.
1: Playing the perfect sound as the night winds down. Making it
5: wonderful tonight.
1: Wonderful tonight.
5: Wonderful tonight
1: sa 87.5.
5: 87.5.

0: Itong republika ko. Republika mo. Republika natin.
1: Republika ni Juan.
2: Sa 87.5.
0: Kapag kumulog at kumidla, hindi ito oras para magpanggap na action star sa labas. Manatili muna sa ligtas na lugar. Iwasan ang paggamit ng sirang kable at mag-ingat sa mga nakasaksak na appliances. Dahil yung tunay na astig, yung marunong mag-ingat. Tandaan, sa anumang panahon, safety muna, Juan.
1: Mula sa Republika
0: ng Pula at Bugaw.
1: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning ng mga bituin at araw.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Presidential Broadcast Service.
1: Your station, your pride.
2: 87.5.
1: Ang Republika.
2: Republika.
1: Republika ni Juan.
2: 87.5.
1: Republika ni Juan.
0: Mga anak ay patulugin, si Mrs. ay suyuin,
3: at si Mister
0: ay busugin sa mga tugtugan natin.
3: Wonderful tonight.
2: Wonderful,
3: wonderful tonight.
2: Sa 87.5.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Ito ang kultura.
5: Kultura.
6: Kultura natin.
4: Kultura ni Juan.
7: Isa pa sa malaking kontribusyon sa ating kultura ang mga disenyo ng National Artist for Architecture na si Leandro Locsin. Dinisenyo niya ang ilang kilalang pampublikong gusali sa Pilipinas na itinayo noong 1960s hanggang 1980s. Kabilang rito ang Church of the Holy Sacrifice sa UP Diliman, CCP, Folk Arts Theater, PICC, Manila Hotel, Philippine Plaza Hotel, NAIA Terminal 1, mga piling gusali sa UP Los Baños, Old Davao Airport Terminal, Transfiguration Church sa Bukidnon, gayon din ang commercial buildings na Makati Stock Exchange, si Katuna Building at PLDT Headquarters, at marami pang iba. Alam mo ba na dinisenyo rin ni Leandro Locsin ang Royal Palace ng Brunei sa Bandar Seri Begawan? Talaga namang world class ang husay ni Locsin sa larangan ng arkitektura. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
5: Kultura
4: ni Juan. Cherishing those memories or creating new stories. Ito ang ating himig sa gabing malamig. Wonderful tonight.
5: Wonderful tonight.
4: Sa 87.5. I see you.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
3: Ako.
10: Tayo.
3: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
11: Ako si Juan.
3: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
3: ng ating republika.
0: Republika.
3: Sa 87.5.

0: 87.5 Republika ni Juan.
1: Bagong Pilipinas.
2: Ang pera ng taong bayan na muntik mapunta sa bulsa ng mga tiwaling opisyal ay naisalba natin. At sa halik ay nagamit natin sa mabuti at para sa tunay na kapakanan ng mamamayan. Ibinaba natin ang karagdagang halos 58 bilyong pisong pondo sa mga lokal na pamahalaan para mas mabilis at mas malawak ang paglingap sa taong bayan.
1: Ladies and gentlemen,
3: ang Pangulo,
1: the President of the Republika ng Pilipinas.
0: Bagong Pilipinas.
4: Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
5: Nice.
4: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
6: Matutulog ka na ba?
7: Eto, nakahiga na.
6: Dream about me.
7: Ayoko bangungutin.
6: Ouch naman.
7: Joke lang. I love you.
6: I love you more.
4: Uy, kinilig.
1: Wonderful tonight.
0: Wonderful tonight.
1: Sa 87.5.

0: 87.5.
1: República.
0: República ni Juan.
1: República ni Juan.
2: 87.5.
3: Mula sa Republika
4: ng pula at bugaw.
5: Pula at bugaw.
6: At nagniningning ng mga bituin at araw.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Presidential Broadcast Service.
9: Your station. Your pride.
10: 87.5.
11: Ang Republika.
12: Republika.
13: Republika ni Juan.
14: 87.5.
15: Republika ni Juan.
16: Bago matapos ang gabi, lagyan ng ngiti ang mga labi at ipikit ang mga mata habang nakikinig sa ating musika.
17: Wonderful Tonight.
18: Wonderful Tonight.
17: Sa 87.5.

0: Ito ang Republika ko.
1: Ito ang ating Republika.
2: Ito ang ating Republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Juan. Kaalaman. Kaalaman.
6: Alam mo ba na ang buwan ng Agosto ay dating ika-anim na buwan sa kalendaryo? Unang tinawag na Sextilis ang Agosto sa sinaunang kalendaryong Romano na ang ibig sabihin sa Latino ay ika-anim na buwan. Kalaunan, pinalitan ang pangalan nito bilang parangal sa unang emperor ng Roma na si Augustus Caesar. Sa Pilipinas naman, ang Agosto ay ipinagdiriwang bilang buwan ng kasaysayan upang alalahanin ang ating pakikibaka para sa kalayaan. Ang Agosto rin ay ipinagdiriwang sa Pilipinas bilang buwan ng wikang pambansa bilang pagpupugay sa ating sariling wika at pagkakakilanlan.
5: Buwan kaalaman.
7: Dapat alam mo yan.
5: Buwan kaalaman.
8: Message from your future self.
9: Salamat dahil nag-aral ka.
8: Kaya habang may oras pa, review-review rin. Dahil ang deadline, hindi marunong maawa. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
10: Handa na ba ang hapunan? For sure masarap yan. Kagaya ng ating mga tugtugan dito sa Republika ni Juan.
11: Wonderful tonight.
10: Wonderful tonight sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
1: At naglining-ning ng mga pituin at araw.
2: Taas noo nating angkinin.
0: Ipagmalaki ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
0: Tinig sa kabahayan.
1: More music.
2: Tinig sa sasakyan.
0: Your music. Tinig ng sambayanan.
8: Music for
0: every Huwan.
1: 87.5.
0: Republika.
7: 87.5. Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
9: Good morning!
1: Sa pagsibol ng isang magandang umaga,
2: sabayan ng sarili nating musika.
1: Dahil tayo mga Pilipino,
2: likas na mga aawit at musikero.
1: Kaya para sa musika ni Juan,
2: Mati,
1: dito na yan sa Juan Republic.
0: Juan Republic.
10: Our music. Our pride.
1: Juan Republic.
2: Sa Republika nating mga Juan.
0: 87.5.
1: Republika ni Juan.
11: Mga kababayan,

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for every heart. 87.5 Republika ni Juan.
1: Bagong Pilipinas.
0: Bagong Pilipinas.
1: Pilipinas.
2: Upang maging simple, madali at abot kaya ang pagpapakabit ng solar panel at battery storage system sa kanilang mga bahay, hinihiling ko ang tulong ng Kongreso na maipasa na ang sariling kuryente act. At panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value-added tax. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Therefore, we demand for the immediate amendment of the EPIRA and to prohibit charging systems loss against consumers, including the value-added tax thereon.
1: Ladies and gentlemen,
3: ang Pangulo,
1: the President of the Republika ng Pilipinas.
3: Bagong Pilipinas.
4: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
5: Wag na!
4: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
5: Like and share!
4: Para updated ka sa mga happenings ng ating Republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits!
6: Gising na kaibigan ko!
4: Gisingin ang katabing humihili!
5: Huh?
4: Gisingin sa tugtugang Juan Republic!
1: Our music, our pride,
4: Juan Republic! Sa Republika nating mga Juan!
1: 87.5
4: Republika

0: more music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republic 91. Ayan na naman ang ulan. Yung iba, naglalabas ng payong. Yung iba naman, naglalabas ng jacket na isang taon nang nakatago. Pero seriously, dapat laging handa magdala ng payong. Iwasan ang baha at huwag piliting tumawid sa malakas na agos ng tubig. Hindi kailangan maging superhero sa ulan. Minsan, ang pagiging maingat ang tunay na kabayanihan. Kaya sa tag-ulan, maging alerto at ligtas. One, mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
1: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
2: Your pride.
0: 87.5. Ang Republika.
2: Republika.
0: Republika ni Juan.
2: 87.5.
0: Republika ni Juan.
4: Good morning!
0: Kasabay ng araw na pumapanik at kumuputak na manok at itik ang mga musika sa Juan Republic. Our music, our pride. Juan Republic. Sa republika nating mga Juan.
2: 87.5
0: Republika ni Juan.

0: Republika ni Juan.
1: Sa 87.5.
0: 87.5. Bing, bing. Juan. Juan. Kaalaman. Kaalaman.
2: Alam mo ba na ang buwan ng Agosto ay dating ika-anim na buwan sa kalendaryo? Unang tinawag na Sextilis ang Agosto sa sinaunang kalendaryong Romano na ang ibig sabihin sa Latino ay ika-anim na buwan. Kalaunan, pinalitan ang pangalan nito bilang parangal sa unang emperor ng Roma na si Augustus Caesar. Sa Pilipinas naman, ang Agosto ay ipinagdiriwang bilang buwan ng kasaysayan upang alalahanin ang ating pakikibaka para sa kalayaan. Ang Agosto rin ay ipinagdiriwang sa Pilipinas bilang buwan ng wikang pambansa bilang pagpupugay sa ating sariling wika at pagkakakilanlan.
0: Buwan, kaalaman!
3: Dapat alam mo yan!
0: Buwan, kaalaman!
4: Hindi kailangang genius para magtagumpay.
5: What?
4: Sa sipag, tiyaga at konting focus, panalo na! Tandaan, sa bawat pahina na binabasa, habang sa pangarap ang punta.
5: Yeah!
4: Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
6: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
7: Sa ilalim ng Senate Bill 2345 ni Senator Cheese Escudero, ipinagbabawal sa mga power distribution companies ang pagbasa ng system loss charges sa electric bill ng mga consumers nito. Ang Senate Bill 2345 ay layong amendahan ang Republic Act 9136 o ang EPIRA Law o Electric Power Industry Reform Act of 2001. Ayon kay Escudero, mahirap ng bigang rason ang patuloy na paniningil ng system loss charges dahil hindi naman kontrolado ng mga consumer ang kondisyon ng power grid. Ani Escudero, ang dapat lang bayaran ng consumer ay ang aktual na kuryente ang gamit nila. Para naman sa ulat ng panahon, stormy weather ang mararamdaman sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Mountain Province, Abra, gayon din sa Cagayan Valley, ang rest ng Ilocos Region, pati natitirang bahagi ng Cordillera Administrative Region, Zambales, Tarlac at Nueva Ecija. Ang mga lugar na ito ay makakaranas ng posibleng flash floods o landslides dahil sa katamtaman hanggang malalakas na ulan at hangin dulot ng bagyong Maymay. Ang Metro Manila, Calabarzon, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Antique, Iloilo at Guimaras ay magiging maulap ang kalangitan na may kasamang kalat-kalat na pagulan dahil sa southwest monsoon. Ang temperature range ay nasa 25.1 degrees hanggang 28.2 degrees Celsius. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
6: Juan Balita.
1: Juan Balita. Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw. Magniningning na mga bituin,
2: ipagmalaki ang republika natin.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
2: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
9: Ako si Juan.
1: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
10: Republika ni
0: Juan. Republika ni Juan.
11: Good morning!
1: Sa pagsibol ng isang magandang umaga,
2: sabayan ng sarili nating musika.
1: Dahil tayong mga Pilipino,
2: likas na mga aawit at musikero.
1: Kaya para sa musika ni Juan,
2: Mati,
1: dito na yan sa Juan Republic.
0: Juan Republic.
12: Our music. Our pride.
1: Juan Republic.
2: Sa republika nating mga Juan.
0: 87.5.
1: Republika ni Juan.

0: Ito ang republikaku.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika
3: ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Bagong Pilipinas.
0: Bagong Pilipinas.
1: Pilipinas.
2: Para lalo pang makatulong ng sabay sa tsuper at pasahero, binuhay natin ang service contracting program para sa pampublikong bus at ang ating mga jeep. Ang kwalipikadong operator o driver ay nakakakuha ng karagdagang kita sa bawat kilometrong tinakbo sa pagserbisyo ng mga pasahero. Sa panig naman ng pasahero, kung hindi man libre ang sakay, meron silang 20% na discount sa pamasahe. At ang diskwentong ito ay dagdag pa sa karaniwang 20% discount para sa mga estudyante, sa senior at saka sa may kapansanan. Ibig sabihin, para sa ating mga priority passengers, 40% ang kabuuang diskwento nila sa pamasahe.
0: Ladies and gentlemen,
1: ang Pangulo,
0: the President of the Republika ng Pilipinas.
1: Bagong Pilipinas.
0: Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan.
1: What?
0: Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
3: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan app. Ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika
1: ni Juan.
0: Ang masarap kasabay sa umagang matrapi. Musika natin sa Juan Republic. Our music, our pride. Juan Republic. Sa Republika nating mga Juan. 87.5 Republika ni Juan.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan. Juan. Juan. Juan.
2: Sa 87.5.

0: ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, iwasan ang extra na sakay.
1: Ha?
0: Kung may kaibigan kang laging,
2: pre, sabay na ako ha.
0: Pero pagdating sa gasolina, biglang tulog. Naku, oras na para sabihin,
2: ambag muna bago sakay.
0: Mas masaya ang carpool kapag may ambag ang katsikahan. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
3: Mula sa Republika
0: ng Pula at Bughaw.
3: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Presidential Broadcast Service.
3: Your station,
4: your pride.
3: 87.5. Ang Republika.
4: Republika.
3: Republika ni Juan.
4: 87.5.
3: Republika ni Juan.
5: Tuloy pa rin ang awit ng buhay.
0: Tuloy-tuloy ang Good Morning Music. Tugtugang sariling atin sa Juan Republic.
4: Our music,
3: our pride.
0: Juan Republic. Sa republika nating mga Juan.
4: 87.5.
3: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Ito ang kultura.
5: Kultura.
6: Kultura natin.
4: Kultura ni Juan.
7: Tuwing panahon ng summer, isa sa pinakapaboritong island paradise destinations ng mga bakasyonista ang Isla ng Boracay sa Aklan. Kilala ang isla sa mga white sand beaches at napabilang pa sa mga listahan ng world's top destinations ng iba't ibang pahayagan. Nagsimulang umusbong ang turismo sa Boracay noong 1970s. Pumatok din ito na budget destination para sa mga backpackers. Maraming mga resorts, hotels, restaurants, party venues, at souvenir shops ang matatagpuan sa isla. Perfect din ang Boracay para sa mga naghahanap ng breathtaking relaxation spot at all-out beach parties, lalo na tuwing panahon ng Labor Day. Makikita rin doon ang iba't ibang atraksyon gaya ng Willie's Rock, ang water sports strip ng Bulabog Beach, Puka Shell Beach, Mount Luho, Lugutan Mangrove Park, at iba pa. Hilig din ng mga turista roon ng island hopping tours, paraw sailing, scuba diving, windsurfing, at kite surfing. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
4: Kultura ni Juan.
8: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
9: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
4: Juan Balita.
9: Juan Balita.
10: Nakatakdang buksang ngayong araw ang ASEAN Youth Summit sa PICC, Pasay City. Sa isang ulat ng RP1, sinabi ni DSWD spokesperson ASEC Irene Lumlao na layo ng summit na palakasin ang digital literacy, online ethics at responsible use of technology ng mga kabataan. Isa sa gawa ang summit mula August 5 hanggang 6. 300 youth leaders, institutions, development partners at mga kinatawan ng local youth sectors mula sa iba't ibang ASEAN member states ang inaasahang dadalo. Magtatayo ng bagong opisina sa Pampanga ang Philippine Red Cross. Ang gusali ay itatayo sa isang 300 square meter estate na pagmamayari ng pamilyang Lasatin sa Eastgate Commercial Center. Isinagawa kamakailan ang groundbreaking ceremony ng PRC para sa kanilang Pampanga Angeles City Chapter. Ayon kay PRC Chairman at CEO Richard Gordon, kailangan nila ng permanenteng opisina upang mapagsilbihan panglalo ang kanilang mga kababayan. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
4: Juan Balita.
9: Juan Balita.
4: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning
0: na mga bituin at araw,
1: taas noon natin ang kinin,
0: ipagpagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
7: Tinig sa kabahayan.
8: More music.
7: Tinig sa sasakyan.
8: Your music.
7: Tinig ng sambayanan.
8: Music for everyone.
7: Everyone.
8: 87.5.
7: Republika.
8: 87.5.
6: Republika ni Juan.
8: Republika ni Juan.
1: Sa gitna ng bawat gawain sa umaga, sa bahay man, kalsada o opisina, let's put on some love and nostalgia. Going special and heartwarming.
7: Kasama ang mga musikang truly reminiscing.
1: Para ang umaga'y maging wonderful morning.
8: Wonderful morning.
1: Wonderful morning.
7: Sa 87.5.
8: Republika
7: ni Juan.
9: So,